0: Walu Naminiti.
1: Happy Fijian Language Week from the team at 531 PI.
0: Malaka bakale wele no? No kukatun raw? Na itasiri. Nimbula nimbula binaka ni mata binaka mai. Na wali wuna nomini sama binaka ting mai. Na singa libu ni singa moniti ni kuwa na ikalima ni okotawa nimbula binaka.

0: Kia ora tātou katoa tuku te aro mātou te tui. E te iti tangata turou, turou, turou. Pi mōnu kūki arani. E reo te iti tangata kūki arani.
1: E mana ganu I te iri nā ki mai, nei ki roto iaku.
2: You're now listening to PMN Cook Islands.
3: Sosua!

0: 출 결안하고 다들 대포마 또 대투어 welcome back 다다도 프로그램 QR 코드 기드 바스레요 대투어 이동에 다다도 라디오 비모노 데나도 다도 투앙아 다귀르비마이 데카리로 이데카마르로 이다도 이르도 이디에포 이르도 이디부카 르도 이디베네타 이르바타이 이데이르바 이투 아레고 무노고 마타이 이르비마이 노타도 이나가로 오라오 교디 코모코모 노루가 이데타 이요 Tuanga te kariro I te ka maruru I e tātou. Iru te ito tātou ranga I te ipo. Me te rā te tū. Iru te ito tātou tuanga. Te akakitera te rira I te tua o en imereka. I te apayanga e tōna mutu are tangata. Karangata te jiro papa ae te family. Me peterema ki Moabi. Ko te tumura ko onge o ki te enuaya. Ko onge a peterema. Manako e rire ka apai e e tōna family ki Moabi. No te mea te meita ki eroka te rire tua. Tēnā rei ta tātou marama. Tē rātou ki rei no te tai tuatau. Ko taka ke atu aia. Tua umari roka tāna vai ne te ne te ngā tamariki. E me te te eo me te iti muri mai. Taka ke atu te ngā tamariki ka te itangata. O ki rei te mamā ki ki pētere mo ki tu ki ai wakarungo ki ai e. O bless te tua kua ka mita ki te tua ia. Pētere ma. Manako e rire ka oki e i pētere. Me i te rira katoa tātou i te rā. Kāreo kia no te tuatau te e tupu e. O tupu takari te e mua ke tātou ka anau mai kuru te te ni au. I e tātou irutu i te mata i ti 95, 6, 7, 8. Ko te rira te o mata i ti. I tupa e te tūranga o te kuki are ni kiraro ea. Ko a akanono o ia mai te tangata no te au ngāianganga. Irutu i te kawangani. Kimi mai rira te tangata I tō rātou pūpunga ki koni e Australia. Ka re no te rira tūranga o, te vai katoara te tūranga o te horaanga, me te maki, me te āpi. Kare katoara e ki arawarawana tō tātātou services, e rito I te horaanga tuanga rapakau maki, e perā katoa te āpi. Ko kimi mai tātou rira I te pūpunga ki nūtire nei, e perā ki Australia. Nā, ane tātou e kāpā, ko te tumura, engere rā yuki a, ko onge rā yuki te nua. Me a kano o ia mai kai no tanga I anganga, e ngā tā eram kā ko ue te tai anganga nā au, especially te kai te rira tua tau a. No rira I rira tātou e neke mai ki te itua, me te rira katoa te manako me kā rira te tua o Eli Meleka, e te kawianga I tōna family, ki mō api no te mea, ko onge a petere. Ia marama rā tātou, Ko te ingoa pētere ma ko tōna aiteanga, Hazel Bread. Iru te rire tō tātou reo, ariana ki uriana, ha, te are varawa. Aha, me te tanora. Nā, kareo ki aka takaanga iru te ite pukatapu e, iru te ite ia tuanga, e nā te atua aia I tono ki Moabi. Tā te pukatapu e aka kitera, kua kawe aia I tōna family ki Moabi no te onge. Kare e tuatua e nā te atua I karanga ki aie. Me akara tātou I e Mose, nā te atu ki aie I tono ki Aifiti. Me akara tātou ki Abrahama, nā te atu aie I tono. Kare ka te ia, kare akataka anga e, nā te atu I karanga ki aie, e tū koe, ero koe ki Moabi. Ke te te me akaparana tātou. Kare tātou e pati ki te atua, e ui ki te atua e, me ko te rātā te atua, e inangaru e tātou ki arawe. Me ko te anua no te rāo te atua e, ere tātou me ko niki ko, ere tātou me ko ki te ranga. Ko tāku irira e inangaru ne tātou ki a marama, me manako tātou e, me kārera me e parani tā tātou e, ka neke tātou me te ianga e ki te ranga e. Ki a nā mua tātou ki te atua. Ui ki te atua e te atua, e ato o manako. Te tanua e nei tōku manako, te tanua e nei tāku e parāni nei, e ka ere o ki kō, ka ere o ki kō, e a tā au e te tua, nōko. No te mea te ka ki te era te tutua nā te tua, e te ia māseri. Māseri I pene toru I rawari mai te ono. E irinaki kia Yehova ma tō ngā kau katoara, aurakara e irinaki ki tō o uora I kite. Auraka e ka ngaro poina I aia I tō o katoa rāu airanga, e nāna e ka kite ki a koe I tō rāu arata. tra me kapiki da tu ite tu me orunga da tu ita da tu parani nga gite tu me agakite da tu ito da tu aina nga gite tu karata gite tu ye da tu gare di ya ngutu ari tangata me gare family I pupinga nai to ratu erang me na te tu ito no ka pupinga ye tra akaranga irunga I Abrahama tōna o ngā I ere e nā te atu ana ki te rira I a kaue e upopinga I a tōna tere I te au tāpaeanga te au ngā I tāna I noo upopinga I a te rira ko te mea pūma ana rai kone I te tangata e te au taiake te tukua ngā tika tā Naomi I tuku e ka oki e ia. E tōna ki te anga e kua ka mita ki te atua I e Petere mai e Iuta tupu tōna mana koe rira e ka oki e ia. Ko te rāda mea pūmāna kua oki e ia ki te ngā e norira mai e ia kua oki mai e ia ki te are varawa the house of bread I reira e ia pūpinga I ai e tōna oki anga ki tōna ngutu are aka mita ki te atua I aia. Tēta I te me, e kātia ana tangata no te inua mai, no te tau e tono iratupu I te au kōpū tangata. Mi te rā te tū, runga I te au inua, runga I te au tauanga, ako tīanga mea, e riruana I te akamawete I te kōpū tangata. Te rā I rira, mana ko e tangata ka ere mai ki te etua, kureo ki e e mana manta. Mana ko e tangata ka ere tu e ki Australia. I kureo ki e e akarongo e takaparara. Me nā te atua rā I tono, ere. Me kāre te atua I karanga ana e ere, no o māri e ua. Aka koro maki, tia ki e a atā te atua ka aka ki te mai. Kāre pou te mita ki o te atua I a tātou. Kāre pou te matara ta te atua I a kanoo no te tangata. I ere mea penerongoro maiva I rawatangoro mātai, kua ki te oki au I te au a kakoro anga tāku I a kakoro I a koutou nei, te tuatua maira Yehova, e a kakoro anga au ia, ka re tō te kino, ki oro ngā tu au I a koutou I te openga, tā koutou I mana kōra. I rawatangoro mārua, e kāpiki mai o ki koutou I aku, e aere o ki koutou I e puri mai I aku, e nā kui a karongo atu I a koto. Mānia ea, e parāni takiri tā te atua no tō tā tō rāng. Kua ki te ei hei te rā parāni, e parāni mita ki te rira, e parāni ki a mita ki tō tā tō rāng. Kua papa takiri te rira parāni, I mua ke tā tō ka ānau mai e ki te hini iau. Te rā rira tā tā tō kārawe, ko te kapiki I te atua. Te kapiki tō nei ngō. Me kāre tā tō e kapiki nei te ngō te atua, kapiki te iepū. Are koe too late. Meia nao mirai. No atu ki e te o maira te tai au tuanga tamana mana tai tōna I tāna tuku anga atika ku oki ai. Kare ai ia kariro I tirira I te tāpū I ai no te oki ki Peterema. Ko te maanga mana ko tēnā tā kui mana ko mai no tātou I te iepū. Te kamiti ki atunei I koutou. Ia karungurungu mai ni tā tātou porakarāmu. Tāka ngā rei puta tātou no te tai ngā menetse. Ero tātou a karungurungu I te tai ngā imene. Me uke mai tātou. Kā kau te tū urira I tātou narutu I te pure. Te kiu au kauri ki te pasile I o te tua. I runga I tātou rātio pī mōnu.
1: Te kiu au kauri ki te pasile I o te tua.

0: This is PMN Language News with PMN Samoa.
1: Wa te elangi le fitu tali matangi a utatu tovisi le fai po emanu a le opo emale le neas phone. O te fa talo fa tua le pa imal malo Samoa fa phone mali ne tuna talo fa lava malo le seifo mau malangi ma. O si mai lol fa phone e telephone le solua a solo o ki topa lua fenus fulono a le lima tali tasi PI PMN ya te roa. Pa melisa upo tupe le leipa, la natu fuafuanga faa tupe ni faa la wiloaina ni faa ingol vayaso, itali atua I vayanga olo fai mayai tangata kiwi le atunu atoa. Pa mei Barbara Edmonds, o si paa keti faa tatau lea, e faa fitau yele tau olo saifuanga, matoe faa foa yei tutongi tutusa, lea saa faa lea o ngaina le malou. Wa faa o ngaina le New Zealand First, se la unga faa to sina po le campaign speech, sa faye au kila ni saute lea son nafi, faa la wilo atuwa I tupe maua. Ma I fainga faa vao maalo na faye le Pasifika I lalo ta ingal ministar wa I fafo, a fionga vao wasa maanai o Winston Peters. Sa faa lia le ta ita o New Zealand First, ili se lau limas fulu tangate manurewa sa au fiai le tele mainu o le Pasifika, lona ta uwaio le tolu tau sanga watua nai, na faa tino inai ya New Zealand, le polo kalame silo na malo, si o fainga faa vao malo, po le Pacific Diplomacy le Pasifika, ili tala faa solo pito le atunu. Na sa unuwa vasa maanai ya Winston Peters, ele se fainga faa vai poto, Mofe malanga inga, a wae le aini atu ina ititele, e tala fea ngai malaya ufae utangate olo ofai mai eno nofo in New Zealand. Na faa lau ilo le Green Party ni fua fua ngai faa tupena ili avese ino au wala savali po crossings ili au wala train isisifo au kilani, e faa nga aile National Land Transport Fund. Pe melesu ita etai ya Close Swarbrick, olo ofa amua mua le fua fua ngai le saunga le muu, Ina ia, ina ua toi titi a toa le fiti wala faa le valave, ma le faitau se la ua uta, na se manua e paa uu ilunga le laina. Na ia faiti o ina folfolanga tau waa le national ilunga au wala, faa ma faa matala le ave se ino au wala sopo, o se tupe faa fai ngā lwenga lea sili atu leo ngā mofe la ua inga, lea ite taona au fie le malienga faitu ulangi au kilani. O le faa lau ilo aina lea seo nafi sa faa ilonga ina, e se nufoa afi sa aili le na puu isa taavale na kolosi ilunga o le ala o nufoa afi. Famele polisili o le kini Health New Zealand, e te elemata abu faa lea tono fatu ngao e mafai o na pui puia, ae oo ina tuulanga fengata pea tuwai o na tonga fiti. Wa malili e umavainga faa polikiki te tele te tau ya New Zealand, o na wave faa lelei al faa ilo faa mai fatu ngao tu umau. Famele kini Health New Zealand, e talia le malienga ai leo se mea fau. O le laasanga I mana umia, e tawa se ngai yoinga, e maise lava mo te ngati Pasifika, o lo ofea ngai masi avenga mamafa le ngasi ngasi o le fatungao. O lo una ia e mati ki, pulenga tau saifua malo loina, ia tau nai le vave musuia ina o nuu, e silio na la matia. Famese se ngati suutu o le Pasifika o Filippo Katavaki McGrath, O le fuafuanga le leipa e toe fitu unai le tu lafono o le tutusa tutongi o le aliliu pe suia. O si vaenga le fuafuanga tau tupe le leipa party o le siiti e vave leo tutongi ili onu su lima afe tau si mai matangata lango lango ili lua tesi male lima pilione talale tau ili faa tau tanga. Wafai mele ta itae o le leipa ya Chris Hipkins e telele avano I fuafuanga I suia ili tutusa tutongi ili au telenga. Fai mai McGrath, o lo yeta ngata tau si soi fuwa le Pasifika le fai tau wafi o tangata fai ngā sa le moa na tua ia te tau, ina ua faa leo ngā ina le maa lo ta aru sanga, mo le tutongi tutusa. Ma le tala fai u, na faa ngā ina si te maa fiti au kilani o na poto maa sani ili tau si aina lo na atali in New Zealand, ili lo miino la natusi o le muvale kaukaua. I tau lai, I tau al pui pui e a inga o latu wanga I fanua mangana I tutono o latu a inga. E una I ai, le au tu al vayaso o la ngana fiti, o la unga ngana e amate le fale, mai mana o mio na utau talai e so uma. Fai mai ne umi paraki tokai, o lo fea ngai matu o Pasifika male tele olu I tau, ili faa mautino aina o latu fanau, I tau tala matau fi mau le latu ngana I ni usila. Samo telefona ole ne yaso munu tere ina utapua inga, inga pulei Maria Makeli Tutu, soifua.
2: all your favorite Pacific content in one free app.
3: Download PMN Play today and press play on the Pacific.